mo puro dumiya. Ganda ko lang dumiya, kiloga lang anakang. Abela lang anakang yung dumiya, at sembo talibang.

waddo min kolo tello yimɓe ɓe mbelo tello ora ko dimaɗe waƴantam han taw jaali muɗum ni feƴƴilla woto ko ceɗɗo miijiɗo kala ko neɗɗo heeɓa e aduna he neɗɗo ne wawi ronkude ɗum

hamma yere wel ko sondu wiyete non ndu wuri ko di kon to ko son dillan ko gaynako ben ko noro walla ngabu sen ji ngabu wondo goddi ngoni do waddani joni kadi benen noro kuñi walla piori kuñi ko noro gudo lidi piori ko noro chongo kulle goddo do ngona kulle diam li wogu ko kulle bawdo diam jeya elenani diala dori woni gadaata ko wayno horde hippande ko woni amre mi siftori ene wodi humre to dow jeerini do baldi wi woppidi ndaw murte hen mi wasa frore tabe jeejani ko dum wadi wet ndaw wona jadi ki dobal wala ndaw wona diudi ki dobal jiga en hal ko ro hore sella hokko seba cettelle cilal e gonal bali wala nanduki yol barodo ko bi choppi diwe sabu nan we e weyo pupu bal en natati sokla jawle cekki ciri kele waji cettini jala hawaji e cedoji dilli kakur leje e kuyuji kalji putti koy wulli don wotti ndemi ciifol girji ñekki to ki may dongal ciendi e dulun may te ndere gasdi jeep biima oje ki biima gunoji nutni ma cabbi may garlaw gas sunka daga ciw ole ko tru may te ko tuuse cewgel jawle kero e dara cal nde cedel buube sangal de sirngen e gie sammunde rendi hede fayna telalade mum lelli tewdi e jawi duran wodi dartima jerminima jabaji e pille pille lacedi jondi daadi edi daadi kolongi e jambali e dumsi laawima lelde lelima ladde fof wonti olel ngurali e musulali kungale muñali ma ngayi gayde wubba gornoji ndene barudu wubba jeer nani e walo ma ngata mi congu fadda wiike miño gaynako wata yalla we jabtintake ma njur damba wasor ndu wasa ko nawri so dum ala taw ko bubu ñawel jom Allah re dum hinere walla taw ko ñiwa sambana gaynako yara wuddina e salamata juri jungo mo jabaade salmondirede

kodan tan do ko bursin kuma yayi tanaga mako gadi langara na dar men de sa do ro forte yel do he ko nyama dum ha ra salum ko kam fa do do mako ta ko mun hadna mudo yo bursin kuma yayi surnga ha yo we waaw yo mo bursin kuma lay kala di dan gamel wa tayni re wala mel xawma le ko be do ben dara yu ne boy la wadani ñu ñu jandari jangal jul jamanu sunu baye wara ko jamanu mënon.

ko nangida yontende ara kay sidlam dire yalla dunu wurna man.

0: kinen godel wa jal jallo tay marodi tattati den dari gadu wuro hono wadde
1: wanda ko marodi marodi ne anda anda mbaru ko soggi marodi o fay jama o tay maw ben jode ladde ne ndo fi a fusru wonen ni faadi tan be bi mo woppu kambe fobbi ko ndo do hakku no Allah ne kaw may tan o ya hawi bi jibide bi dugi an ko ndata an wanda an din jawu mon bi nanu su jawu won jena mo hedem ko foni ti o do yewtere nde yewtere do mo welti mo wada hen temidde.

mo ganduno mi yande mo be anda hen fum dal dum hore da sabab ba hakuna men no sabab mo jinne kadi mo sabab mo jetten o kadi mo juure mi temen nay e man saaju seydi jay jara jabi ko haali ko bani tembre de milfa lesa sala tembre wiya wala debbe ci kala de jofa mo jula ne simbula ne gawdu lo nawo de fere juso sen sayi ka tuballa hay gor yedda sayi bu simbi jam jola jeda hay gor yedda mado non mudu fogo hal noy mum halam ko gorga ari ndarbe mbima nanga tuddo wi sambe dallo mbima sante duu yo ko nako bu yagga mi haali ko boyi

sambidiraaɗo Mamoudou sen joƴƴini banda fumu guileyta walla banda sisiɓe hen jejjitta ceerno Aliou Moussa mbiyamo si ay mi wima sa are ceerno yo ñagane Allah a tawi koyngal tubu ɗum sorti ya aju ma mbiyamo si sawande albarka ɓiddimo ɓiddimajone nan mi hikka wuro ngo kanko addi nafde ha hannen jaltani sisiɓe Bocara Amadou Sy mbiyamo albarka Madina Salde Fanay e tawede jeewa makko faj dooro mi wima ko ceemede heewata kecce ɓuuri heewat talki mbiyamo albarka ujunnaje capanɗe jeeɗiɗi albarka mana temedere ujunere ujunnaje mana sappo e jeegom ñande adande ñande ɗimmende ujunnaje capanɗe tati e delokkaji ɗiɗi ɗo noddiri asin cuun noon mbiyamo albarka baraɗi ɗiɗi e capanɗe jeeɗiɗi ujunere e ñeñɓeɓe walde haɓanede

sa nay pour lu jofi so rebb bi leedi tut leeli ma ko ufna ko wer ma bat jam hamin bay kono so bu jeri fukki may leedi ko ufna ko wer ma jamme bo def hamin ba waj en kirni may fulagu non wono cheikh oumar ko taada ma sel ma sire sam tam bali mu tar ngari juma jama sel ge la bal ta ma ki juni julo bindo bilto jawto gannal la gido allo o meedi ne yejjadu kun ma koy mutida horam ko fulagu no yodi ni sabab wisi ne do wujji wi ay pulo si wodi wi ay pulo.

an jomo ya ko takda mi takda yimbe ya ko takda mi takda jinne ya ko takda mi takda janna ya ko takda mi tajga jeyngol ya ko takda mi takda asman ya ko takda mi takda leedi awalla taaka mi tampimi mayi o kefere don likam mu inde ma inde mu irtindirto ballira mi sabbi mu yomiraadu subhanahu wa ta'ala no dimmalaykum biyeede jibril alayhi salam o wiyama kolaado allah wonja dowle ni biya ngelo bamba odo duwa mo budu yo da cha nyal al kamisena jofa al juma to jamma jengi ba wuddi so ba duwa odo duwa mo mi jabo ba jodi hañ mana kam jibril alayhi salam jippe dowle do halani ngelo ba ngelo ba jodi ha nyalo mo nyalli al kamisena jofi al juma ay so nyawuji pecce tan so neddo hokka

no borto no paga djio ya be ngadju no nyenju koko nyenju dokke mawdu ko wodi berne biyam albarka nyana Dakar be bigam demba me wi sha Dakar parini tiido no ndeke mi yano tiido jallo jakar yamala albarka million ujuna chapantati wotaw jonke jonke ko fasam tokke tokke ko nay kume ko pucce bamdi bille bille ko balle bi wotaw galle bam dono di cerno kalidou bulat butanda non cerno balo on afri nyallo on afdo ay mi wi monsieur cerno do kanar mi wotto yaane kurana faccirade suno wuddi allah yejidaane alda ko ndoko be o kebebe biamuli albarku jonna chapantate wujina jeegum l'espace ngo pedem amme yalta leydi ni dono di abdoulaye ki soono

ye zaman amma jaan banna hoy bay mara devna ala bay dilay devna ala dilam je mitta tor ndakar jarna.

yoyu bu sel ta set xorom ci mum upp bu dañ ko meuna jëfëndiko bu manké ba xel nit ñi di ci dem Seyd Abdou Khawir neena boy lek saxal dem ci xorom rek togg baaxu ndax bu ci saxal démé da upp ba mu yees ta ben baaxu ci ndawal gi na ñor ba nga xamni sa baram su ndaw ci soko ci commencé mu top la wa magal tuba wat am jappal ma dedet ndax ndawal gi day bari foko bas na la top ci biit nañ wut bu dijji bobu nga xamni du am ben tan magal tuba waro jëfëndiko ba yaak di dégg kuru ci sey bañ dedet lool bokku ci magal gi bokku ci nañ ko bayyi wa sopp la ci itam bu mu xay nga xamni dang koy jëfëndiko sa gemiñ dam xet ak yoy det na ñor mom itam ñu sanni ko ci kaw xéti oromasi na bari ñu tek ko ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la bu ko défé wut xéti kan yi nga xamanteni dañ koy jaay ci épicerie tek ci wèd gi ku ko bëgg ñu jox la su ngeen di taaj añ yi wut leen nap yo xamni sét té wécc lay doon wéx tal ngeen lal ko té yi ngeen taaj añ bu leen ko taajé rër balaat bu ngeen taaj wut leen ñetti bitéli ndox kiren tek ci wèd ga légui ngay gis ko xamni day jëfëndiko ba yaak mu bëgg naan di yoné ndox digënté bobu muy xaaré loolu bokku ci magal gi bokku ci waaw poti nikel yu diji ak yu wer yi nañ koy tek ci wet gi diko tek di jëfëndiko mudi diko jëfëndiko bala kenn raxasam raxasu nak na fekk boisson bi wër la ñetti nit yu tok ñoñu juroom benn kanet wala juroom ñenti kanet la l'islam wax ci ñom ci magal gi waaw ñetti nit ñetti kanet lolu magal gi romu na fofu ñetti nit juroom ñenti kanet ku nekk am ñett waaw bu ñoppé na fekk pom ci tégué ren bi la magal gi tiafit dañ ko ci wara bolé ndax mourid dañu nan café tayit café da baxo and ak tiaf kep ko xamanteni ngon jot ni ñu tégal la kasu café nañu plate bu rafet rafet rafet jël tiaf juñu boxam tek ko ci bir ubat ko tégal la ko sawet bi la magal gi suñu xeyé ba ndek ba nopi fuñu ndeké ma nopi na kër yépp bu ndeké ma nopi rek nañ daari tambulé sédal ci ngom mourid yi di yeey bala añ ñu mëna xif suñu xifé ba añ ba sur keul jëfëndiko bu baax bu rër di waji jot nañ tambulé wat di sédal ci ngom ci lol ci bi la magal gi la bok bu ko defé nak bu ngeen toggé agn yi ba toggu rer yi ba nopi la ngeen don toggé rer nak bu len ko sédé lé rer yi du gar len ci biir yi aslo salat menen bu bu mu yes wu dal yi yes kuy lett na rafet kuy muru na rafet bu ko defé ñu fassiyene nak joxé lat señ bi yenen joxé ñu bes magal gi dañu wara taral bis bi tax da paske dani wa kullu hamin tuwafini mawahibuhu bal kullu waqtin tuwasini bi minnati.

ndongo malikum bay sa bay malikum ba kayre ngone jogob kayre ak sinka kayre kay mi ci bi gibram nar choron jana bersin bu ka ci las.

Minjuni jonane ko wa sahbi wa sa ki tar wa sa kala wa likay wa bandi men turunga turunga tu bije jahol la birit ful bira wa mon bise ba mo mon sam do ya ngor ko pulu pulu men ko bise ngay ka on bise mo mon ma mo do ya ko ngor ko pulu le budi bise Dakar pour la mort ko do la Senegal tam bi mamma duray ba gorko fullo wuri ñene kala yo ñene kala bu re makko bu lu gorko mi jidi kala bu nekk dañe aduñe waar da bu nekk waar ka waas fi tan muddu walla bu mu min dende min bima ba e sax bi min bima

tofir no ko jibida fuddal mer jibi bayde haruna omo tola e sawto wala nani mangi no badi ban ina tamme dande sawto gitaro o gijjegum woni hen mo suttal dum no welda samoni um fado gondi le gondi o renen dum wona badi bana tadi witeno witeno amono madani wila ko wala ko sobadi bandade nan sobe nani kadaade welo

Sipiter bu njay nga ca bakkel ma demba sey ma ca golare ndaw ndey marab ma Abdoulaye Kati Simer ak ñi Simer Simer fala jaw ma jaw xor latti jaw ma jaw xor tan jaw ma jaw xor mbam mbam sambala bu ngi lamba.

djufé ni ñom dañu graw fatou kewel djuf han rangale lek yu dul jeex nan sadida sadida sadida na do bir bi sadida souleyman fay nak nan pebule dina ko lek pebule mo bokol lekut loy def yeena fifi mbay jey fay mom

magabag yung tuyap, magatura, magatabamay. Wato bin tanda ko kung may gay sa mga malik, may diyes, sa pamarap del otar ganyan.

timbar su pindi ma may sana lew nya kay way na ko fa du bin tu job de bu su na pe fay na abidu do abya ba may sa ba ngal gay du sa bay de sat na kin kin le ala gunan ta.